0: inhlanhla kwenya nesiqi sase Afrika.
1: Kile kalayo. Kile kalayo. Yini lekalayo? Yini lekalayo?

Ayisuka wena uyayigoxa imali yomntanami kusho lapha na ke umayekisa ngalesi khathi kungu 18 minutes ethu ihora lesithathu incinza lethu nononji bathe yithawula ngazi ngafisa ukuba yithawula lakho mntana nomuntu hey football gate hey ngiyakutshela phela indaba inkulu lapha na ke kundleni ke zokuxhumana kushiyana ukukhuluma kushiyana ukwenza ingqwele ndalo mathambisa ngcolwane uthi hayi kuhle impela nabo bayadinga lapha na ke ukuze bantwini bangabantu kusho umathambisa ocula lapha na ke umaskandi wangale lapha na ke kwaXhosa uthi hayi na yebo nekhalathi ngilibalile ukuthi nalolukhona njalo wemathambisa uthi nithini ngalo lona la

asuka umuntu amuhle kusho lapha na ke uthandazani ngalesikhathi ave muhle ukhona umasinga ukhona nomjikelo ukhiphile umfana umjikelo gardenia stoko as album yakhe lapha na komjikelo na kanjani kusasa ngizobe ngiyiphethe ngobe ngidlala ngithoko oqala nqa kumsakazo inanda 88.4 FM otherwise ubaba omncane ubaba omncane uDennis uthela bona ke sekukaningi ya 10-2 isikhathi sokuthi ke lapho na ke ngihambe ngithi ake ngibheke nje itafula lapho na ke ngamabomu ufuna ubona ukuthi ke phela impela sonte ithanda ukuba umaxhapheshu ngoba nakhona nje ukuthi chips idrowile ngizwe ngosizwile kudazi idrowile zakho ngwenye ngathi engabe kwenzekeni hey madoda hayi ngathi sihambile sundown makunje mayisina 20 point ngemidlalo lapho na ke ewu 80 hayi khona khomba khona ukuthi ke mesihambile ngempela lapho na ke ngoba number 2 iPirates ngamaphuzu awu 13 hayi angasaqhutshekwa ke makunje amazulu nawo aphethe 13 points Kaizer Chiefs 12 points Milford 11 points hey nayi igwazela ibhexi izolo abe kwenzakalani lapha na Richards Bay madoda shawe Richards Bay ngo 5 1 abadrowe kathathu balose lapha na ke kabili hayi cha ziyakhala ku Richards Bay bayishaye kabhlungwana nokho lapho na ke usukwini ke la izolo hayi ngabe iyozala ngomoni ngifuna ukubona nje ukuthi kuhambani lapho na ke kuona ke yona ke iPSL 20 points ku Sundowns hayi engathi ngeke ke sekho zoyithola manje kodwa sazoyithola mawubheka nje ngapho ngasekhaya ukhona sazoyifica Sundowns makunje hayi mina ngibodayi hayi awachithwe lamanzi ayisekho lenkukhu sindizile lenyoni mangabe kaye kunje hayi khona ngiboni kahle ubona kanjani lapho wena ke ngasekhaya ngithi nje ake ngibheke ngoba phela umuntu uthande kwaba maxhapheshu kule mpela sonto esibuya kuyona ngikwazanga ukuthi ke mezinye zezinto ngiyilandelele hayi futhi bakithi hayi uyadela waziyo ukuthi kwenzakalani ephefini ngempela zolo lokhu benconywa uPeterson namhlanje usekhonjwa ngenjombane hey madoda hayi uyadela waziyo ukuthi ke iyozala nkomoni ngayo ke indaba ke yayo impofana ya hey zibhlungu madoda lezo ndaba ukuthi igama belilikhulu kangaka

basindlebeni sikaJehova. Uma ngabe sijonga le ncwadi liBhayibhile, uma ngabe iqali bekwa akusongumbhalo obhalayo nje kodwa lithi uYehova

bona badalelwe kuphi bese ngunikeza umiyalelo ukhumbule phela ngifundisile kubantu nginesifundiso enginaso umlaleli wena oqala ukungilalela isifundiso esithi umuntu wakwayisidalwa esithile ukuze ezophila emhlabeni kunalesi sidalwa okuyisona esikhathazeka ngawe ya ngifisa ke kusasa ke ukuhlangana nawe silungise loludaba ya umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ka 100 rand umnikelo ka 100 bese mina ngiyenza lemsebenzi yombili bese ngibhansela wena ngekhombo yakhona egcineni ingoba into engifuna ukuthi siyazi bantu bakithi ukuthi lento yokuhlala ekhaya sibe singaphumelele empilweni ayilungile lento yokuthi uyophuza ngoba ufuna ukuvala inkinga obhekene nayo nazo ayilungile asihlangane nike kusasa eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road lenkonzo yakusasa inkonzo yami nawe yokuba ngilungise ikusasa leli elibonakala lifiphakele waliwo umuntu obuthandana naye ngendlela engaqondakalanga yebo zichitho lezo kodwa mina ngifuna ukusibheka lesichitho sakho ukuthi isiphi lesisidalwa esikuyekelelile ngoba abantu abaningi bavele bagijimela kuyolapha inkinga bengayibukile ukuthi iziyenzeke nje isiphi isidalwa esidedelisandla kuyenzeka umuntu ahlukane nomama weingane zakhe noma weingane zakho avela suke nje avuka amadlingozi akhe uyayibona lonto wena usole laba kanti bekufanele sibheke wena ukuthi isiphi lesisidalwa kuwe esidala ukuba lo mama enze lento ayenzile noma futhi lesisidalwa isiphi sizathu esenza ukuthi simenzise lezi zinto azenzile omunye uphunyelwa yisisu bese ethi ay vele nginabana kwethu bayangiphosa vele intombi yakho wena yasho ingibona eBridge City yathi lengane lena ngeke iphile vele wena kina bangifuni vele nawe ingane ubukade ungayifuni kumina ingakho isisu sami siphumile uyabona lonto kanti akunjalo bekufaneke kubhekwe ukuthi njengoba uphunyelwa yisisu isiphi lesisidalwa esidedelele lengane sayekelela lengane ngoba noma bengakugadla bekuthakathe kanjani kodwa umi izidalwa ohamba nazo zivumelana phezu kwegazi lakho ayikho into engenzeka kuwe sesingakhuluma nje sikhohlisane abantu bakaThixo kodwa idalwa abanye abantu labaya yabo ukuyekeleleka kwento kusuke kunenkulumo ebikade futhi khulumeka eidalweni ngicela umuntu othi mprophet ngihlusha ukudikizelwa yiso ngihlusha ukudikizelwa umlomo ngihlusha ukudikizelwa inyama esicubini esithile somzimba wami mhlawumbe ukuthi uhlele nje uzwe isibele siyadikiza uzwe inzonga lapha ezinsweni ngathi kuyadekisa uyabona wena love emsebenzini kusasa inkulu into ofuna la sizoyikhuluma ngoba uma ungayinakanga le nto kuzodala kumonakalo omkhulu ozokwenza ukuthi nalowo msebenzi ugcine ungasaqhubekanga kuwona ngiyakumema ngikumema nini kusasa inkonzo lena yakusasa njengoba kulosibili wena ozoyilalela namhlanje ekuseni ngithi mina noma ubususe teksini hayi vele ujike tshena itekisi uthi driver ngehlisa amba amanga emsebenzini uvele usho ukuthi hayi ube nesimo esiphazamisile ngoba mina ngifuna siyilungise le nto kwakufanele kufakwe esikhundleni kwashintshwa wangabe usafakwa kwafakwa omunye hayi ugwazile hayi phela balala namabhosi ema-ofisi awu mana ake sikhume iqiniso akukhona ukulala lokhu asibheke ukuthi siphi lesi

dalwa esiphuce le promotion isiphi lesidalwa esingafunanga uhlale sihlalweni ubuka dusuluse lwe sona abanye uthola ukuthi omunye uthenjiswa umlungu ukumnyusela imali akuthande nje umlungu akuthande dukuduku sephumile kuwena akasakuthandi bese uthi naye kukhona abangihambele khona abangikhulumele kabi kumlungu inkinga isesidalweni bantu bakithi mina ngifuna ukunilungisela izinto zeniziqonde ngempela yekani umdlalo lo manje esenudlala nina ngathi nizingane zasecrash yabo ake silungiseni ngempela manje impilo yomuntu before usola abantu mina ngifuna ukuthi kuwe asibheke isidalwa kuwe ukuthi isiphi isidalwa esiyekelela izinto zakho yabona le nto ngoba inkinga uzothini hayi njengoba sidrava le tekisi sibathathu uzibanibano ubeka umuthi kule tekisi my driver yimina iyafa bese umphathi esethi angiyeke le tekisi ngoba kubani ayifi noma ngabe kuthi ufakile umuthi ngokuthi itekisi my driver wena mayifi asibheke phela ukuthi isiphi lesisidalwa esihluleke ukuvikela ingane yaso ukuthi iphelelwe yiparish isiphi lesisidalwa yabona lonto yonke into ngane kaNkulunkulu ilele lapho hayi uma wengane hayi ubaba wengane ngimbambo oqotsheni nomngani wami embedeni kulungile mntanami kubuhlungu ukubamba umngani wakho nendoda yakhe embedeni kodwa umbuzo uyekelelwe isiphi salukwazi ukuthi umngani wakho sengaze alale embedeni nendoda yakho bese lesalukwazi sihlulwe yini kumgagazi iqolo sihlulwe yini ukuthi simshaya vela qhume ophe sihlulwe yini lesi salukwazi fanele siyilungise leyo nto sikwazi ukuyibuka leyo nto ake niyeke ukusola abantu kanti nani ningamavila ekusukumeleni impilo yenu ngifuna abantu abawu 60 kusasa 60 wabantu kusasa yabona nje lento ozo lento ofuna ukuyihlalela egcekeni aya ngiyakiyeke lento baba baba faka amabhuzu akho qoka woze eThekwini uze nanga umprofeti wesizwe umavula kuvaliwe ngisemantseleke kumngeni road eDurban station yabona imantsele la udayisa khona omama nje amacansi awungeni ke ngaphakathi uthi ukwehla kancane nanti igalashi leyo moto uzodlula uwehle kancane awunakho sekuyangena kanjalo yabo kubhaliwe njalo laphana ukuthi mngeni yabona 110 yabona lonto umngeni 110 kuyabonakala kugqamile ingena ngepassage ke lelo bese ungena ngeTebhisi uze kumprofeti umavula kuvaliwe phatha umnikele ku 100 rand ngoba ngifuna mina ukwenzela ispecial lesi umusa kaNkulunkulu engikwenzela abantu baka Jehova ufuna ukuhlala nawe phansi mina ngutshele ukuthi asilungisa la nala into zakho zizolunga abanye into zabo zivaleka ngenxa yezifungo abafungelwe zona abanye kunezinhlamba yazi bantu bami yabona izinhlamba ziyamgqilaza umuntu ebunhlanhleni bakhe yabo izinhlamba nje ukuthi nje mawuhamba uhamba uthi kwabantu ake ngilinganise nje ake nginenzele umzekelo bantu bami fana lento lena ninabo sisi yokufaka osheqe yokuhamba edolobheni usheqe ezile yabona lonto kuhambe kuvela ithende zezinqe yabo ufake either ujini osikiwe la angazi nibiza ukuthi yini lento noma ufake ama short lokho okusikiwe mathu yasuma phansi kuvele ingaphansi linjengoba linjalo ngoba kade uhleli phansi ngalesikhathi lokho uhamba abantu bekuthuka bekhuluma amagama ano F beta ubheke lesisifhe yabo beshonke lo magama abantu beshonke lo magama abantu uzobuya nini edolobheni la magama elokhu ekukhulunywa kuwe uyazini ukuthi lezi inhlamba abakuthuka ngazo zivala inhlanhla sigijima ziyovala esidalweni sakho senhlanhla ngoba njengoba bethuka wena abathuki wena bathuka isidalo ohamba naso kungcono bekuthuke bekuthukela into engekho bekuthukela

0: ngiyayicela ayi aniyekene lento ungayibambezela ingane yabantu kanti sekunomuntu osunayo nawe sisi ungambambezela umfana wabantu kanti sekunomuntu osunaye yayibona lento uthando luhle uthando luhle sihloniphe uthando ngiyamthanda kakhulu abantu bakithi uJehova makalimbosisi inkalo zonke kusukela kondodo kusukela komandeni kusukela kohlumandleni kusukela kobhamshela nkobonga Granville Stenga kusukela koverele mhlasini thongathi kuba kodabeka kosanti koclemont kondengezi korishmond farm kontuzuma komlazi komashu emlazi ngonyameni adamsi kospringfield epeter marisburg epine town kosanti kondengezi phakathi ethekwini isibd yonke itheku kombilo kolalusha ko Glenwood komobeni height ko Chatsworth ko Phoenix ungeke nginiqede inkosi yami ngeke nginiqede ko Kenville ngeke ngeze nginiqede kodwa bengithi nonke uhlabeni ulawo lothi umprofeti usibizile wathi umprofeti ukonakala kwento kumuntu kusuke kufanele kulungiseke kuyisidalwa sakho umuntu ngoba mangalungiswanga lapho yoqhubeka inkinga zikubhakaze siyabonga
1: athi ngithandazele amanzi akho babongcwele egameni likaJesu ngiyabusisa amanzi omlaleli awalethe ukuphila waphuze lawo manzi bese kuthi kusasa uphatha amanzi ngo2 liter ngikwazi ukukubusisela wona
2: ngiyalinyelela ojobeni likababa umprofethi ubakungena ngizobethula ufakazi bamaphuphana bengekho right kodwa ngifike laseba right ngaphinde ngazi ngokuthi ngaphuke engalweni ngoba yini umuntu wazisho yena ngiphinde ngibonge nakumkhwenyana cha khona kuhle noma bekumnyama ngicela umkhwenyana amaphila ngisithobisele yini sishaye izandla inkonzo sabalala
3: yabingelela uyingelosi yabamavu la uvaliwe igama lami ngubongiwo waphosela kusuke endaweni yasevalalele ngithanda ukumbonga kakhulu unkulunkulu ngengelosi yabamavu la uvaliwe ngifike kule khaya leli besekuyinkinga zami seziningi kakhulu ngumuntu ohlalahlale mhlampe abe nemoya kodwa isidalwa ebengihamba naso ingelosi yami ibingevalekile ngumuntu ophila ukuthandaza kuphiwanga kodwa unkulunkulu ungibusisile ngokuthi yonke into uma ngiyikwazi ukuthi iphile empilweni yami ukuthi ngihlabelele bekungasekho kwalokho kuhlabelela empilweni yami kodwa ngosuku lokuqala engifike ngalo kuleli khaya unkulunkulu uye wayevula le nto wayivusa bazalwane bengihlabelela ngisho empedeni ngilele ngizwa ukuthi umuntu ebengihamba naye kufana nezazi ezaziphuma empumalanga zidukelwe yinkanyezi isibonakele nakimi ngiyacela unkulunkulu yaba mavula kuyoko kuvaliwe nalokho okuningi angakakubezi akuvule kumbuleke
4: ngiyabonga amen bazalwane ngizobingelela ucobo lukababa wethu umavula kuvaliwe umprofeti wethu ungema bazalwane ngizokwenza nje ngikunqamulele izinto zibe short but sezize zayiningi ngisaba ngihleli phansi ngizothi nje kuleya product uproduct esasinikwe umprofeti yezidalwa ngangikhona la ngaphakathi usho ukuthi nami ngaba yingxenye engingenayo kulo campaign leyo ngayisebenzisa iproduct yamprofeti ithe ingakapheli nje kwafona iy'ngane zikamfowethu owashona ngo-2015 ngagcina kubona ngo-2015 ukunyathela unyawo lwami ngokuthi ngahamba vele sekuxatshenwa indlela okwasuke kwenzeka ngayo ngesikhathi kushona umfowethu ngase ngibisane ngiyaliduba-ke nje kwalona ikhaya ngazoyihlalela la emzini wami ngathi ofuna mina uyongifica kwami ngisho ukuthi ngaleyo product ngathi ngizwa kufona umfana ozalwa umfowethu wathi anti siza lapho nodade wethu bafika mebefika bangizela ney'manga ey'nkulu zokuthi kade umkhwenyana wale ngane le ntombazane efuna ukuzolobola but uma wayo eyivimba ethi ngoba bagcina amasiko ngeke la kwakhe zahamba ingane

0: lanza zazo fika mina zathunyaka wonke umkhwenyana bese thuyaduka uyahamba ayi ngafike ngazimukela ingane kwakuhle zithe zihamba ngathi hayi ngeke ile product ka prophet le neminyakeni emingaka hayi nangempela kwathi ngesikhathi kuzoyiwa empophomeni kwatholakala ukuthi ngalo so sikhathi nami sengiphansi phezulu nabantu nabakhwenyana ilotsholiwe ingane bazalwane ibonga ugcobo lika prophet luhambe phambili kona konke futhi kwakuhle yonke into ngiphinde ngibonge lo last Sunday njoba sasila insebenzo yaleli sonto esiphuma kulo ngithola imfihlo bazalwane yeminyaka mina nginengane egulayo lapha ekhaya ephithanelwe ikhanda ebeyifunda la eUNISA ine certificate inabo konke nama driving license kodwa uma ungayibona ungathi iphara kodwa ayilona because ihlezi ihlele ekhaya ngeke uyibone futhi iphethe osiqumbi ithwe idayisa yambe yenza yonke lo nonsense ihlezi ihlele ekhaya namanje uma ungasuka la uzoyifica ekhaya kodwa nje inokuphazamiseka emqondweni ngithole imfihlo ngale product esisuka kuyo njengamanje ngolosithathu ukuthi umuntu owenza ingane yami kanje sengitshelwa ngoba engasekho lowo muntu umuntu obesemndenini owathi nje ngeke iyaze yalungelwa leyangane ngisho ukuthi bazalwane asiqineni ma product asiqineni bazalwane imali khona yikho siphushe
1: ngiyayibonga mina mami mina uqale wafika la ekhaya wasebenzisa insebenzo umprofethi wakunika insebenzo yeyidalo ubukade usule kanti nesikhathi esidu ngabusayo ekhaya kodwa umusebenzise ngensebenzo yeyidalwa kwafika abantu basekhaya emzini wakho nomntwana usenotsholiwe ngokusebenzisa insebenzo yeyidalwa
2: kunjalo mama
1: waphinde futhi kule nsebenzo yeyinada kade siyenza ngesonto yabantwana wathola ukuthi umntwana lo phazamisekile ekhaya ufundile wenziwe omunye umuntu wasemndenini
2: yebo mama
1: ngensebenzo yalast week
0: ngensebenzo ya last week ngithola imfihle yeminyaka bekade ngayazi sengiphele bezimali ngiye enyangeni ngeza ngobeni akukho la ngayanga khona
1: shayi zandla zakho kakhulu shayi ingelosi kamazi lakuvaliwe amen
3: sanibona bazalwane nami ngisukuma nokubonga ugcobo la bakumprofethi umavula akuvaliwe ngisuka la Springfield la ngisuka khona bazalwane nami umuntu obe nenkinga nje enkulu sekuneminyaka mhlawumbe idlulile lapho ku-20 years mhlawumbe u-15 years na-40 ngokweminyaka na-14 so bazalwane futhi bekuwumuntu obephathwa yinhloko ekhanda kakhulu ubaba wangibona wathi ngacushwa angisusaba-ke bazalwane ngoba nobaba wayebiza ngegama lefo kangicushiwe esendini bazalwane kodwa ubamprofethi wayisusa then ngaso sonke isikhathi nje okucushwa lo eyi kwakuhlezi ukumhlupha kwakudlula kuphela isonto seyifikile le nto kuphela isonto elilodwa wunye lungapheli eyi ngizithola uxawu le nto ngayilungisa ngani kade ngihamba abantu ngihamba nabanye abaprofethi kodwa lutho ngihluleka nezinyanga msebenzi eminingi ayi ngihluleka ubaba wafike wayinqoba uba umavuliwe ngento lengihlupha wayinqoba ngezithenya ingazange ngisebenzisa iproject ngoba wavele waphuma ngezwi kuphela kusuka ngalelo lami ngabarayithi ngiwumuntu obebhema kakhulu nogwayi nokuhlaza bengithi maye ngenzile le nto engibhema kakhulu nogwayi ngithi ngizama ukuqeda istresi sayo sivele sibuye kakhulu bese ngibonga ukuthi sengigula ngekhanda manje sikusele kancane ukuba ingqondo zihambe bazalwane kodwa-ke ngengilosi kababa umavula akuvaliwe namandla akhe konke lokho kwaphela ngirayithi manje ngiyacela ukuthi ubaba kwandi kakhulu amandla akhe andi kakhulu abe ngaphezu kwalawo anawo ubaba wamsiza kakhulu bekumele ukuthi nje manje sengiyiphila phasi komhlaba sengiyanyathelwa kumandi ugwani nginesonto mhlawumbe amawu-4 ngiyokuqedela inyanga manje kade ngizama nami angatshendi kahle angisawubheme logwayi ngimane ngithiengibhema nabo hayi ngifanele ngisamile suka ngaleso sikhathi ubaba wangisiza angisawubhemi manje logwayi lokuhlaza ngiyacela

0: inkosi yakho bamavola avaliwa ayibindingenelele ngingasawu kwela lokwayo ingisebenze empilweni yami yonke emkhundeni wami ngiyabonga
1: baba wami ufikela ekhaya unenkinga yelumbu
0: yebo
1: umprofethi wakukhomba wakuprofetha wakutshela ukuthi unenkinga yelumbu
0: yebo ngawundlayo
1: kodwa kusukela umprofethi akhulume nawe ngalelo langa akakunikezanga lutho kodwa wakhuluma nje leyo nkinga yakho yaphela ayiphindanga yabuya
0: yebo ma ayiphindanga yabuya kusuka
1: ngoba shaya izandla zakho kakhulu shaya izandla zakho umprofethi amen baba
2: amen bazalwane ngibingelele ngengeniso kamprofethi wethu umprofethi Mavula avaliwe ngicela ukubonga ngento eyenzeka lile empilweni yami sengiyakumashanela ngashanela njaniso ukuthi mashanela njena ngachila ngaphakathi ngase ngiyochila nangaphandle mangiphenduka sengithi ngiyabuya sengizobeka phela iy'nto zami ithi ngalimi lama kuzaba uzobona ngiyafika isongololo elimunyama lihamba efulemini ha ithi ya ayinkisondela hayi esondela ngibeka phambi kwepichisa kodwa ngoba lokho ngibeka ngiceleni ngiqhubeka nohambo lami phela ngosobeka iy'nto zami oh phinde futhi engibize ukuthi umntwana ma ngibize kabeli lakhe manje mana uzobona ngiyafika ngitshela ikhanda lakhe lena kakhona ngitshela ikhanda lakhe nalo linye futhi linyuka khona ejogeni ngalenza same into nalo futhi ngiphichisa ngiqhubeka lokho ngilahla lapha engangichela ukuthi ngiwalokho hayi okunana manje na ngisho emnyango mathi ngiyashanela hayi ngiwabuzane lena oyibanindile lo lengona ijwajwa nani igcilisha kongile emnyango zeminabuzelayo nje hayi bekushanele njalo yiyaphi ka sekuzufele ke kona kona ke ebona ukusemnyango kuvule kwayivela ke kona ngizokafika ukufika
1: sishaye izandle ekolo sisebenze simashanela ngavumbuluka amashongolole endlini uyasebenza umashanela sondela mkhulu
3: yami ngilobonga indlosi kamavala akuvaliwe kade ngingaphuphi manje sengiphupha kahle ngaphupha ngwini 10,000 ngiyabona ukuthi naye izinto ngathi ihamba kahle la ziyakhanya mani sengiphupha kahle
1: simshayele kakhulu ezandla baba fika amaphupha evalelile baba kodwa ngokungena la kamavala akuvaliwe amaphupha akasevulekile
3: yebo
1: simshayele kakhulu umkhulu ezandla bazalwane
4: sanibona la enkonzweni ngibingelele ubaba ngoba amavula avale ngibingelele nomamdlunkulu ithi ukufika kwami le ikhaya ngiqale khona inyanga kwakwenziwa ngayinsebenzi eyenziwa ngaphandle sikezwa ngaphandle kuloo nyanga leyo angisazi kuyona lo nyanga sageza ngaphandle kwakhona into asibasinikeza ngesidoto esiswini sorina esidotshwakeni esiswini ngahamba ngoba kungenayo imali yokuthenga ama-product kagodoka okwesibili baselandelela insebenzo ngithi kwakuyileyo insebenzo yokuhlangana nemali ngazama futhi ukuthi ngithole imali ngafika la ngisayenza lo msebenzo yokuhlangana nemali ukwenza abakulelo phozana lo msebenzo yokuhlangana nemali nganginemali yokukhokha kuphela kodwa kakhulwa la mantombazane lapha esangweni ukuthi eyi manje inami kanje base benginikeza upowder bathi angithathe upowder angazi wabantu abadala kanobrown kanje ngawuthatha lowo powder bathi usho ukuthi ukhokhe ilofuzana lapha okusukhuluma nobaba ukuthi khona ilofuzana yashoda ngeza lo nsebenzi ngifike ngasebangitshela ukuthi kufanele ngisebenzise kanjani ngaya bathi uyaqhuma iyageza yenza yonke into uyakhuluma nabadala bakho ney'danga zakho usho ukuthi abasuna basondele abanenhlanhla kodwa laba banophuzana abezane bahamba kabi bahlehle iduze wayenza lonsebenzi kodwa iphupho labelafika lokuqala nje lapho iphupha ukhabona umuntu othi ufuneka inono ufuna ukugeza ngenono lo nsebenza ngathi mina hayibo ngabe kusho ukuthi leli uzale le nsebenza ngithatha ubaba kusho ukuthi iyasebenza ngabe uma kufuna ngigeze ngenono kanti la ngelilanga ubaba wathi engikhomba ngihleli lapha wathi baba ngiwele kodwa le

0: bazalwa kodwa manje bangitshela laba ngayabona lo mfana. Mangilo emva kwaloko lelo welelela. Na manje mase ndiyakuma ngifuna ukuprova ngathi ubaba bemtshela iqiniso lobabudanga. Wafo waphuma uthi yabona umuntu ohambe kuyena beqinisile ukuthi leli wele lo owangilokho kutshela into ewrong wabaleka ethi lo mfana kanti intombazane. Wathi lo oye kuyena egcini uqinisile ngakholwa abazalwane kanti wakwazi wakhomba ngishini lezi zandla zami ngalolo langa. Engisho ukuthi mase ngibula manjena lele nsebenzo beyenziwa kuyeyengane iphumile. Ngibuye ngizovuka kuzosa kube yisonto ngizelana. Kavuka engathi ubaba kunebhola leli bhola leli lona lela sikhombise kulona amakhandle lawo two kwasofa siwasebenzisa ekhaya efaka amanzi khona. Lelo bhola engathi ngise-ofisini lakhe. Lelo bhola lokhuka ligcwele lento ekuthiwa mahowa, insizi kamahowa. Engathi ubaba uyangikhelela, igcwele kulelo bhola. Engathi ubaba uyangikhelela le nsizi kamahowa. Efuna ukuthi uyisebenzise lezi nhlungu ezikuwena egazini, ney'nhlungu zayo zayibhoka eliphuma left and right. Kodwa wagcina esangikhelele ngaphaphama. Engisho ukuthi le nsebenzo kababa ngiyayibonga ngani ngoba khona la engiyisa khona izinto zami zilukhulu. Ilokhuzane nsebenzo-ke yale lokhuzane yey'ngane zaphuphumayo ney'ngane zami ey'ntathu kodwa ile endala engazange yanakeka kakhulukazi. Endala okuthunhlane. Ngithe ma ngisayenza ngiqala ngisengifika ngithi ngiyamisa amakhandlela. La malele wethu asisebenzise kulona. Lele wethu asikhuleke kulona sizazofika nani. La malona emanzini. Kodwa lele lakho ubaba la ngafuna ukuba. Kodwa ngakhuluma ngibambile kanje. Ngithe ngikulu wesibili ngaze ngakhuluma ngathi makuwena wena lami. Ngoba angakafiki kuwena kodwa ngisenza neprocess yokuthi ngenzelele ngathi ingane zami ezaphuphumayo ngicela ukuthi uxolo siyeze sakho isikhathi sokuthi ngikwenzele ngoba ngeke ngiqale ngawe wena lami ngibuzwe late nawe kodwa manje ngisenzela lo impela owaphuma esiswini sami ngani ngoba manje ngamlahla ngathi ngicelelele ikhandlela kababa alime
1: uthemba sakulo. Ngilokhu lijikisa nje isafuna. Lavele lami lize laphela isonto emini womabili. Ngiyibona insebenzi kabaprofethi ukuthi khona la kuye khona into zami zilukhulu. Kodwa senginethemba ukuthi kukhona la ngizolokhuka ngoba khona ngisaleze saliyimele. Kaphupha omunye umama kodwa kuthiwa ugogo naye intombazane yesidudla. Kodwa inobuso obuhle ma ngiyiphupha ngithi uyathatha lokho uzafuna umnika oyilokuzana imali uthi amkhona kuphelele okudla la akuthatha athethe lokho kazawusithela ma siyikwele ntoma kade ngiyiphupha nje into esidudla isiqhamuka isilokhuza ibhade kuwupowder engathi ugcoba ibomvu uyibhade yabo upowder masukufaka ngathi uyawupende wawupende ebusweni round round ma siyiqhamuka ethi open athi ungamnaki lo gogo vele uyathetha uma uyathetha kodwa manje ma umile ngikhuluma nale ntombazane ngibona ilokhuzana lani ileli kunomneke ngithi wena ukhuluma kanjani nokubona lo mneke owuthole la esifubeni na athi open ngithi nanga umneke wena ubona ugogo wena uthi ngamnaki ugogo nawubona nomneke onamathele la asebethina ayi wathi ngiwususa awususa uwele phansi lo mneke. Ngiyabonga insebenzi kababa bavala kuvaliwe ngoba ngiyabona ukuthi nami ebusweni bami benginembadumbade ebusweni njengale ntombazane kusho ukuthi bekusuka kona ngoba ngachela ngomashanela ngale ilokhuzane kusombuluko sekuvela-ke lezi zinto-ke lezi. Ngiyabonga uba bavula kuvaliwe mna izinto zami zilikhulu ngendlela esimanga ngiphosicedwa ngiyabona ukuthi namhlanjena izinto zami khona lezovula khona ngoba bekulokungisaba ngisaba ukuthi ngize ngize la ngaphambili kodwa into zami singayibona ukuthi khona lezoqaqeka khona ukuphila zoba kuhlela ekhaya uma ngiza khona lokhu ngilandela. Kuphela nje ngicela ukuthi imali ivuleke ngani ngoba ngiyengiswele ngithi ukuzothenga ngisho i-product yokuthi ngenze izinto ngiqhubeke nezalekha kodwa ngibuza bami la ngiyacela ukuthi iy'ngane zami lezi zaphuphumayo

0: ya ngalungisa ihlo sobonga kakhulu ngkhulu
1: hambi ngelele kutokotela umavula kuvaliwe babukubheka lo ukhulumayo engangifike lapho kuye kwaze kwakabili ngixakekile ngitshontshelwe iy'mbuzi zami ngifisa ukubonga nokundlulisa ukukhulu ukujabula nami ngobaba ongathathi entweni izimbuzi nami ngangihlanganisa nami ngiphemba ngikhathazekile nifika ngafika kuyinkonzo ngafika ngena inkonzo wathi ubaba umavula ke dokotela ngibuye kuzoba kulusibili nangempela ke ngaphuma etorhweni ngazobonana naye malana nendaba yembuzi zami ezazitshontshiwe emakhaya le mnambithi hayi insebenzo yakhe iwenzile umsebenzi ngicabanga ukuthi namhlanje isonto lesibili eligcwele iy'mbuzi zami zatshontshwa insebenzo ngafika ngazoyithatha ngolwesibili lolusibili lolu njengoba namhlanje kumhla ka-9 okusho ukuthi ulosibili bekumhla ka-4 mangaphosisi kodwa ulosibili njengoba namhlanje kumhla ka-9 ngithumela le VN ngathatha le nsebenzo ngasuka la straight ntambama ngaye emnambithi ngayokwenza njengaloku ubamavula kuvaliwe ngiyalelile ngafika ngakwenza njengoba ngiyalelile ngafika lapha-ke kodwa ngithi kwakudinga nokuthi ngilayithe ikhandlela leli ayi umoya wangihlupha kakhulu kwaphoqa ukuthi ngilale ngakwenzanga lokho kuzophoqa ukuthi ngibuye ekuseni ngize lapha eThekwini etorhweni ngabo-past 2 inhliziyo yami itholi ukuthi ayikutholi ukuphumula ngavuka athola ibhakede yani elincane alithatha ngazolifaka phakathi esibayeni sey'mbuzi la ngenza njengoba ade ngilayelile kuba umoya wawungomkhulu ngale ndlela ezimangaliso ngaqala leyo nsebenzi kuwulosithathu ekuseni iy'ntatha ngabo-2 kwaba lusine lusihlanu umgqibelo izolo futhi ukusa kwanamhlanje zafika lezi mbuzi manje bathi abantwana akekho kho umuntu omdala lapha ekhaya bathi abantu babone ziqhamuka nje zontathu qhamuka zilandelana baze bangishuthela impela nazi khona la kwekhamera zaqhamuka zilandelana lezi mbuzi engisho ukuthi ayi umoya wami busuwonakele impela busuwonakele eyi engathi-ke ubaba udokotela umavula kuvaliwe angaqhubeka asisize sixakekile kakhulu ngiyabonga nasengelozini yakhe asebenza ngayo engathi engaqhubeka imandisele ngiyabonga kakhulu ngazi ukuthi ngingathini ukukhombisa ukuthi ngiyabonga ubani nami amandla benginawo bengoba ukhona engiyokhipha ngithi nje ngiyabonga kuphela kodwa ngenhliziyo yami yonke ngiyabonga kakhulu angathi angaqhubeka ubaba umavula kuvaliwe uNkulunkulu asigcinele yena sikwazi ukusizakala sisafisa nanokuthi empilweni siphumelele inkinga yiwona amandla esingenawo sike sibuke nala ngomabonakude sibone ukuthi amandla wekho sifise kodwa kungenzeki kodwa-ke ngelinye ilanga-ke siyawuthemba ukuze kulunge bonga kakhulu amen
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye-inanda 3.4 FM umesakhona unkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo

0: namhlanje sizathu kufa makuphinde lapho kuhlelwe khona uyakizwa ingane mhlekazi njengoba ngikhuluma nawe manje uze washiwa nguma wengane uma ngabe sohlaselwe lesifo kodwa ngazi ukuthi ukushiya kanjani because ngibona le ngane engathi isenonyaka ababili khona emhlabeni uthi kuza kunceda mhlekazi ndifuna uba ngoku uthathe la manzi uyandiva mhlekazi thatha la manzi right now ube sowugeza ubuso wakho abanye uwamumathe ngomlomo ukhafule ngaphandle kathathu uyangizwa uthi yifa mthakathi ndiphile uthi deda gqwirha ndidlule uyandiva uma ngingumprofethi lo mama ngentethi leza kakuhlelele zona ngibona kuzoshona yena ngaso isifo nakasifake kuwe wasifaka nakwindodana yakho ngentethi kuzabe ngolesithathu uma ngingumprofethi wangempela Thixo makakusikele mhlekazi God bless you inkqubo ke mntasekhaya ithi mntasekhaya triple P prayer power and prophecy sithi baphila abantu zavuleka izinto baphila abantu ndanda umthandazo othiwe nguYesu athi ungasingenisi ebuyendweni sisindise enkohlakalweni abantu babulalana bebodwa bezalana umsukela ngantoni unyana wakho umsukela ngantoni umntu wasihlobo sakho namhlanje sifuna ukuveza amagqwirha namhlanje sifuna ukuphilisa izifo namhlanje sifuna uprofetha sivule imisebenzi sintona isicelo sakho enkosini sithi amandla kanye namandla amandla amancinane kumele uba agobe noba athobe noba aguqe ndithepha kula number eli 078 854 7861 078 854 7861 egama lika Yesu Christ wasenazaretha apho khona mntu asekhakisena kwenza uba uphume emsebenzini ukhutshwe ngabantu abakubonezelayo kusenokwenzeka mntu asekhaya ungaqashwa kukhona abahamba bayokukhafula masimbambe molweni ekhaya
1: yo
0: molweni mama kunjani mamela umprofethi mama uyadiva mama ufona ukweyiphi indawo mama kunenyoka abakubelethise yona uyangizwa kunenyoka abakubelethise yona mama le nyoka ibikadivele emaphupheni manje uma ngabe ngibheka ngeso lakamoya ngibona mama bekubelethise le nyoka ushawa iintlungu ezinzima kwi-spinal cord awukwazi ukuma isikhathi esithi ungezwa intlungu langemuva mama uThixo ufuna ukuyisiza impilo yakho uyangizwa kuba ma ngibheka ezweni lakamoya ngikhuluma nawe le nyoka seyize yafaka iphoyizini kuwe njengoba ngikhuluma nawe usithi awukho right ngibona usemzini uyakizwa njengalokhu ngibona usemzini ngibona kufika isikhathi la umkhwenyana sephumela ngaphandle ngesimanga sokuthi wena awumzaleli ingane sekaze washona umyeni njengoba ngikhuluma nawe ngibona umyeni wakho ekushiya ngenxoba awusayitholi ingane njengoba ngikhuluma nawe manje ngibona bekuxutha yonke into eyiproperty uyangizwa athi umoya kankulunkulu angikhulume nawe ngibuyisele konke ongokwakho because le nto engaphakathi kwakho iseyinepoison egcwele umzimba uzayiphalaza namhlanje uwaphetha amanzi hayi mama ndethuswa yile nto oyithethayo uthi umnini wakho sekashona kodwa mina ngiyambona ezweni elesikulo hayi ngaphaya kwela lizwe kuba ndibona umyeni wakho efika ngamaphupho ndibona umyeni wakho ebonwa mama uyadiva kuba ndibona ihlatha kavalelwe kulo bamthwebula amama lo myeni njengoba ndithetha nawe mama right now lapha endlini ngibona izithunzi ezidlula ngamawindi ngibona also ngizwa ama-footsteps owenziwayo cause

0: ngizakhuluma mina nawe uqala ukufika kwami la moshanwane
1: bamba la mkhokhe
0: ngifike
1: awuzwa
0: ngingakhumalo wa-R1 kwaCesa ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ngathathwa ndawo ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eredweni ekhuluma ngekhwela ndaba ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwanongoma ngolwesithathu ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphaselele ingane yomntanami esegoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi kweshow. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikwela ntaba ngayiphasela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
1: Amen.
0: Ijusi.
2: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Eyi baba ngithake ngibonge. Eyi ijusi yakho ayi ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice, hhayi, ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, yeyi, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
3: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhu uzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza. Yahlakaza. Ey, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu. Endibe sengizizwa ukuthi nje sengivelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami. Ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengingathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engekuyona ukuthi nje hey niyasiza le juice abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu.
2: Ubona bakusiya uthela nomama majola ke-flex staff. Hey baba uSibiya ave ungisizile ngejuice yakho leyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni laba ukuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kwecala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazise.
4: Major Prophet DK Smia isahlulo bisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, i-BP, HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinangozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
5: Abantu abasebenzisa ijuice ayibayaphila. Yazi ukuthi kukhona into ejabulisa kangaka ukuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla, ukuthi ijuice yethu ayikaze iyabenzela abantu phansi. Ijuice yala ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo impilo. Umuntu ophathwa amadolo, umuntu ophathwa zinyawo, umuntu ophathwa amathambo, umuntu onenkunga emehlweni, unenkinga yamehlo, ongaboni emehlweni, umuntu onenkinga yezinso, umuntu onenkinga yesibindi, umuntu onenkinga yama-ulcer, umuntu onenkinga yokuphathwa likhanda elingapheli, umuntu ophathwa ngisho liqolo imbala nakhuya, umuntu ongayi etoilet okudingeka ukuthi mhlawumbe aze achathe uza etoilet. Etoilet kufanele

0: isa hlambisa hayi angikhathali ke ukuthi wena lokuthi awusebenzi yona nto kumele uyilungiselele yabona lokuthi wena ulungelwa lutho yona nto kumele uyilungiselele yabona lento yokutshela ukuthi wena manje unenhlahla enkulu kodwa manje inhlahla yakho ayibona yona nto kumele uyilungiselele yabona lento yokuthi wena awuganiwe yona kumele uyilungiselele uyasebenza kodwa awuganiwe yabona lento wena awugani yabona ulokhu nje uzoguga nje kunje yabona lento yokuthi wena uyaliwa nomuntu uyazazi bakuthi mayaliwa usuke uyikhohlisa mawaliwa uyaliwa unenkinga khona inkinga okufanele uyilungise uwe impilo iyasunyela uyabona into ukuthi leli khaya alakheki umuzi kayihlo wena uhlulwa kwakha nje umuzi kayihlo iyakhiwa imizi ngapha nangapha kodwa wena uhlulwa kwakha umuzi kayihlo inkinga leyo ufuna ngampela kuze kube njani sukumela impilo uthi omunye cha mina sengikhathele umprofeti kade ngangisukuma lalela ukhathele kanjani kungalungile yini uyini ukhathale ungakhathala izinto ezingalunganga uthi usukhathele ukhathele wena ukhathele wena uyabona into kumele uyenze ukuthi uvele ufe ungathi ukhathele ube khona ufane nomuntu ongekho angisho ukuthi ngifisela abantu bethu kodwa ngifuna ukuvezela ukuthi kunokuthi ube khona ungabi nathi sizo lalutho kungcono ungabi bikho ngakho-ke ikutshela ukuthini le nto leti kutshela ukuthi yilwa impilo bakwethu uzethu ubhala kahle ebhayibhelini nathi kade asisempinini emhlabeni uyabona kwakungeke kushiwo njalo ebhayibhelini singekho empini emhlabeni sinempi kamoya emhlabeni sinempi yabantu abasizondayo singazange sixabane nabo abasizondela ukuthi sivuse imizi yobaba abasizondela ukuthi sihlonishwa ziyingane nje abasizondela ukuthi sizele nje abantwana sinabo iy'khalo y'lahle phansi vele uhlole ukufa awenza njalo unkulunkulu wami ngiyamthanda ngoba
1: ke asiqonise kancane nje lapho ngathi sinokulahlekelana ke la ne-voice yomprofethi sinokulahlekelana nje ne-voice yomprofethi ngizwa ngathi inkulumo yethu la iphela nje isishiya esikhaleni right ke uhlelo i-Kingdom Mandate with Mr. Prophet DK Sibiya umAfrika ma-Afrika the Kingdom Nomix uswahla lomprofethi sahlula mpisi ngadlangadla isilwane samandla esifele emandleni yinkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini baphila abantu bakhululwa abantu eyi bakithi impilo ke ngempela manje siyayibona unkulunkulu usemsebenzini uyezwa abantu bayafakaza bakithi baphilile ijuice yenza izimanga ey'feni ezahlukahlukene kakhulukazi futhi lezi esidla kuza amaphilisi ngempela ngempela ayizibheki yebo
2: uyaphansi bavuka kuseni sebefakeni izinto neceleni labo bavuka kuseni kunezinto asebecindezele ngazo zokumnyama ulele bavuka wena awesiluthu uvuka upinipino bengathi kade kuyizolo asikunyele impilo kwasalwane angifuna ukuthi uze umuntu ekukhohlise gama likajesu linamandla yebo gama likajesu liyanqoba izimpi umthandazo unamandla nginqobe nami izimpi eziningi ngomthandazo kepha ngifuna ukukutshela ukuthi uze ungacabangi ukuthi uma wena ungakholelwa emthini akusho ukuthi umuthi awusebenzi uma wena ungakholelwa ekuthakatheni akusho ukuthi awuthakatheki wena uyathakatheka wena ngoba nje ujena nje uyathakatheka wena uyathakathiwa wena njengoba impilo yakho ingayo phambili umuthi owenzileyakho ibe njena abantu bayakuthakatha basebenzisa umuthi phezu kwempilo yakho into engifuna ukutshela yona ukuthi impilo kumele ibhalanse kube umoya kube yinyama izinto zakamoya zidinga